forijo ba nbo awon eyan ti mo wa ni emi o ma mowo bo iwo samu bibeli re ati ororo kan iwo ma mu bo ja pelu igbagbo re ja jo pade inu adua se lati oru Friday yi titi ta fi pari awe 150 days iso oru o ma wa ni branch wa gbogbo branch wa papa julo ni challenge ni badan bi bayi iso oru Friday yen yo ma bere ni ago kan oru awon ni ori okoko yin lohun awon olulu olulu adua bere ni ra baji gan nko ba fun ma dile mo iwo na ti ma rowo olohun loruko Jesu aye ri ora anugba iwo ni mo wi aye ri ora anugba oh my god aye ri ora anugba mo wi pe aye ri ora anugba sari gbogbo eyan te wa leko ejo first Friday Friday akoko eni osu ti nbo ejo e pade mi eno first Friday first osu ti nbo ni church wa to wa ni gbagba ni Ikorodu iyan ma tun le die mo fe ke pade mi nbe mo fe se iso oru ojo kan every first Friday Ikorodu lo ma ba mi oru ni o eh yo ni agbara se ra mo ti Ikorodu yen mo ma fun awon omo won ni biro meji meji idi ni pe fun ise won fun ile iwe won Matthew wo awon eyan se njeri bi biro tolo nlo fun won ma se nko iwe ti anu se nsoro anu nsoro fomo re yo soro foko re awa ti sure si on to de da wa loju ni pe opa owo Elisha ngba ti an mo de bi omo eskisa igbagbo o si ninu en to mu lo sugbon ngba ti Elisha to debe fun are ara omo se kini o omo de ji pada ngba ti Mose to mu opa lowo to de bi okun opa pinya bairo yen lasan ti mba fun yin nikan eyin na try e gba nbe loruko Jesu anu o soro lori re ni emi o mowo wa samu gbagbo lowo to ba ti mu gbagbo re de anu o soro be lo ma ri gbo en to nsami ina lowo dide fun yin loruko eni to ku lori agbelebu to jinde lojo keta mo pe yin daddy gbogbo orin ajo yen yo ro yen lorun ofa oni bayin ofa oni bayin be lo ma ri Matthew nje wo mo pe ere nbe fun eni to ba nsin Oluwa Matthew ere o nbe ere marun atade marun kini mo pe ere marun ati ade marun opolopo ro Oluwa kan ni kasin lasan Matthew sori gbogbo en gbagba Christi gbo Jesu toro fun inu sisin Christi ibukun wa ninu re teyan ba nsin Jesu idi niyi Matthew o gbọdọ jẹ number 1 o gbọdọ jẹ aladua o gbọdọ jẹ kini mo pe sori lati sin Christi ọta re ma po kini reason awon okunkun inu won o ni dun ipe o tele awon so n gboro mi awon ọta ti awon osin lohun inu won o ni dun ipe o tele awon o gbọdọ jẹ kini mo pe aladua adua re gbọdọ gbona laaro losan ati lale sori Jesu ti mo so nipa re Matthew sori to ba ti gbadua to di alagbara awon eyan orisirisi lo pade laye number 1 sori awon eyan to de n pade yi o gbodo jo lododo pelu won number 1 o ma pade awon ti won lo emi okoko kan bele so ma pa mo apostle ma pade ni ma o so loju ona ma pade ba Jesu loju ona abi be ko bi o ba si agbara Olorun ma pade omo kan omo bi yen lemi Jesu ti o ba si agbara Olorun ohun to ma se ni pe ma ma ba ipo je mo lowo Matthew number 2 o ma pade awon eyan bi o dale Matthew o dale o ni Judasi inu orin ajo aye pelu bo se joda je to Jesu si tun jolo uto si so o gbodo jolo uto pelu gbogbo eni to ma ba pade laye o ma pade awon kan awon wicked people awon eyan bi Nabali oh my god oh bonti David wino o na da gbogbo nkan re omo Beliali o ma pe Nabali so wa mi bayi ko saanu David o ma pade awon wicked people awon eyan bi Saul but still David je olooto si Saul bi Saul bo se je wicked man to laye David o dale re o gbodo gbagbara to ba gbagbara ko ba pade awon eyan buburu yi won ma se ka ṣùgbọ́n torí agbára tó ní ìka wọn kò ní lè borí rẹ Matthew ó tún máa pàdé àwọn angry people àwọn tí ló ń bí
itori ogo re inu se kini o se won o o ro won inu kan bi won ni pe ah bo lo se ranu gba to bayi inu kan bi won so ni ti ma ka jeremiah chapter 18 ti ma ka verse 18 o ni wi pe won ni eje ka peno yin wa bi si bi se jeremiah eje ka fi enu wa baja eje afenu wa lu nitori pe ofin ki yo se gbe lowo oweli mati e won fe fenu baja tori pe ipa o se kini o ipa o ka nigba ti iya yen doju e jeremiah na gbe ekun o ki gbe ni bibeli wa nko jade pe ekun jeremiah mo gbadua ayi o ne pa o le pe ayi o ne pa o le ku so o ma gbadi awon angry people ninu won na lo tun ti pade alaanu mati lo se kini mo ko imo won lawon alaanu na wa ta lo sami anu o jade si bi anu ba si gbe laye anu ma jade si olorun ori ofe olorun ran lowo olorun anu mo pe o loni si mama yi anu re o ya ko jade si won gbogbo en to sami mi o su yi se n pari mo gbadua lori ko oluwa anu jade si yin be lo ma ri ona ola matthew ke wa ni awon anfani marun teyan je ninu kristi eje apade lori eto laaro nla lagbara olohun gbogbo eyin te n bo si challenge osan oro n bo ni ke mu lowo a jo fi gbadua ni eso re aye o ne baje be lo ma ri o ti se be lagbara olohun mo n lo si jerusalemu ni ojo keje osu kesan eje ajolo bo ba ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se famu bi re ri lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu to dale oluwa ni dale lori ekeji ta ba ti jade ninu ojo dane oluwa ni dale lori o mi yen kan na ni jesu fi se baptism a ma gbe ogun oke kan ti a n pe ni sinai ba se n lo yi mo gbadua yoo dara fun o je ka obi ri o lo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se olu eri ko ran lo si jerusalemu ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lo yoo dara fun o phone number yi e pe tabi ke send the messages emi na fe lo jerusalem won join me my group ti awon eyan wa yoo dara fun o riran lowo o orore re o se be jesu oluwa wa phone number hello phone number 080 66 48 14 55 080 66 48 14 55 jesu oluwa wa

0: Flash FM 105.5.
1: Mo tun bere fun o le se alai mo panilerin lakoko apejọpọ itakuroso ori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itọwo ekan lasan ari kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adun chili ati konofuru.

0: to Golden Penny, because with Golden Penny noodles, you'll get your noodles how you want it. Enjoy quality, nourishing goodness of Golden Penny noodles for that irresistible taste. Golden Penny noodles, now available in stores near you.
1: Aki kaabo pada, eja gbera pa ka bere si ni dabole fun yin bayi. Papa julo ile lati kesho rode lowuro yi ka to wonu kunkun lo royin gan ni sansan. Papa iroyin eleyi iroyin to ni se pelu gomina ipinle Oyo ni. Lana ode yi gege ba ti gbo. Won na ni wi pe gomina ipinle Oyo o tewo gba balu meji sanko. Eleyi ti won ma lo lati fi topepin korokondu gbogbo bi ti awon oniwa ibaje. Ti won ba wa yala ninu ageju ni abi ni bi gbogbo ni ti butoro ipinle Oyo. Lati bi odun kan si asiko yi ona ni gomina ipinle Oyo ti kede re tele wi pe koni pe o ko si ni jina eleyi ti ipinle Oyo yo ma tewo gba balu eleyi ti won ko wora lati le ma se igbejade emojuto oro eto abo ni ipinle Oyo won ni gomina ipinle Oyo ni kete ti o bere si soro leyin ti awon balu meji yi ti won bale bage si papako furufu ti nbe nilu Ibadan Toje olulu fun ipinle Oyo fun ipinle Oyo o se apejuwe igbese na gege bi igbese otun lori ona latutu fi oro eto abo mole si dada ati bi pe ilana to ti kun ni lowo lori awon ilana igbiyanju tin lo lori ile ngbati awon ma to pinpin latoke gege bi ipinu ati ra awon balu meji o waye o loju ona ga ti ri wi pe ta ba soro nipa le Ei, ko si bi won ti soro pele Oyo ti won ti koyan re ti won ni fi ewe bo pinpin tori bi pe Olorun bun anile ni ipinle Oyo o si fe to bege oni tori di eyi eyin na lo bi igbese yi lati se agbedide awon balu meji yi pelu igbiyanju lati ri wi pe won se igbelaruge ki oro eto abo ko le ba to fese re le si woni se bo ti wo Oluwa gan ni kuku ti sola e woni aro ti wa ni awon amokosika na si tun ro ti won kope na ni dojuko ipinija to ba wa ni ipinle Oyo ni kete ti agba wi pe won ji awon akeko ati oluko won ji won gbe o iyen ni joba ibile ti orire pelu isele to sele na o domi tutu si joba lokan o si bere si ni di igbiyanju lotu igbiyanju lo si tawon eyan bere nibo ni balu wa o balu ti joba ipinle Oyo kede wi pe won ma fi to pinpin won ma fi wo sakun awon bi ti awon amokosika to ba wa nibo ro wa e ba wa ko jade won ni sibe sibe na eni ti o ba kuku ma nta gbenu yewu se ni ko le ma ba dode won ni igbiyanju ti joba kuku nsa adiye nla gungba na sugba awon eyan ori latari iye ti nbe lara re ama lowo yi gomina ipinle Oyo tun fi ipinu isakoso re o fi nlele wi pe anise oro eto abo ni ipinle Oyo awo ni fowo ere hehe mo pinpin inu mi dun ayo mi kun pelu bi agbekale re yi bo ti se waye oni eleyi o ma je igbiyanju siwaju si lori ilana oro eto abo ni ipinle ti Oyo eleyi ti a wa yi
2: Ode atobodi be ja lo taratara si ojo ewe kini iwe royin the nation le to jade fun taro toni o won ni ijoba apapo ilede wa Nigeria ni ama ti nbere fun idajo ododo bayi o lori gbogbo omo ilede wa Nigeria eleyi ti won fi ikolu ikorira awon ajeji eleyi ti n gbe nile South Africa gbemi lenu won ko tan sibe won ni ijoba apapo ilede wa Nigeria ona lo tun bere fun gba mabinu lati akata ijoba le South Africa lori gbogbo omo ilede wa Nigeria eleyi to je wipe won padanu dukiya won won gba on te fin soro aje won je ni to si je pe ni tipati kuku ona ni kaluku won fi seri pada wale ni so ilede wa Nigeria nigbati won mo tenu moro won eleyi to jade ninu iwe royin the nation fun taro toni won se lalaye o bi awon ikolu eleyi to waye lori awon ilede wa Nigeria le to fi le South Africa se ibugbe o na lo je pe ere ti awon ilede wa Nigeria e to seku koni ja sofo lori oro na ijoba apapo ilede wa Nigeria se lalaye pe o kere tan awon ilede wa Nigeria eleyi to je pe o nka won 80 ni 198 Nigerians o na ni won ti ara asele na dagbere faye pe o digbo se nigba ti lewa Nigeria yo ma sapojuwe isele ohun o se lalaye o pe ki se ikorira ajeji nikan o na ni isele to nsele ni le South Africa ikorira awon omo ile adulawo eleyi to gbe ni le South Africa o na ni isele eleyi to foju bade won wa tesiwaju pe ogora omo ile de wa Nigeria e to je pe won ti gbori wole pada wa sile baba la baba won la won ti kesi o to ya e mo kole ki wa ni awon nkan te padanu e ko gbogbo e le nitori pe ijuroro ifori kori fikuluku o ti lo lowo pelu ijoba ile South Africa won tesi waju na awon oro ile ti se lalaye o pe beyin ba fe moye on ka omo lede wa Nigeria e to fi le South Africa se bugbe ti an ti pada wale bayi ni ti pati kuku latari wahala e to bele nbe won ni egberun kan ati rinwo o na ni ye o ka won se won ni kesi ma wa wo awon ikolu ikorira lele to nwaye lori awon ajeji to fi le South Africa se bugbe yi ki ma se lo ile de wa Nigeria nikan tabi awon omo le Ghana nikan ni isele won sele ele lori won lo kan won awon omo le Malawi e to n gbe ni South Africa o ka awon ti Botswana o kan ti Namibia o kan ti Mozambique kode o kan won ni Zimbabwe le to je pe awon eniyan won won farakasa ninu isele na e wa ja lo sekete ni ti se alakoso keji fun gbogbo to ni se pelu ile oke nile yi iyan Sola eniko laye nigba ti o tenu boro nti e o se lalaye bi a ti se pade o pelu enikan le to je pe asoju lo je fun eni ti se are won nile South Africa iyan Cyril Ramaphosa oni onitohun o na lori so gbogbo to ni se pelu ile okere to nti fosu opo e to ba wa laarin won Ronald Lamola lo ko ti je ninu ipade ile to wa lojo aje Monday nilu Abuja nibe ni ti se lalaye fun onitohun pe inu ile de wa Nigeria odun o si ona eleyi ti won gba se awon omo le yi eleyi to fi le South Africa se ibugbe e fe mo to tun tawo tase ninu ipade eleyi to waye laarin won o nbe loju ewe kini o san jana lo soju ewe keji iwe iroyin the nation
1: Abimbola Boni se ka da bule okay eja ni so nibe ka wo sakon ibi ti nkan lo okay eja lo se ka polowo jana ni kete ta ba tun de pada a ma tesi waju lori ti fun te do iroyin e ku kale
3: mo ti bere fun o le sala e ma pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan ari kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adun chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko o ma ni gbagbe
5: Streettree is the safety-first ride-hailing platform for the way Lagos, Ibadan, Abuja, Port Harcourt, and all our cities moves. Giving riders control, comfort, and confidence with female driver options, flexible ride scheduling, transparent driver earning, pidgin language booking, instant ride, and seamless in-app tipping.
6: This is our city traffic again. I need a ride. Shop, shop.
5: Relax. You can book now on Streettree.
6: What if I need a driver for like 2 weeks?
5: Use Ride Later or Chartered Ride and book for hours, even weeks. Street Trip app offers a feature that allows female riders to request a female driver.
6: Driver, this ride is so smooth. I fit tip you on top the app.
5: Thank you. With Street Trip app, drivers can set their earning per trip. Download Street Trip now from the Google Play Store and App Store or visit www.streettrip.com/download.html.
7: Them say monkey smart, not because of three near. But now monkey will jump past the eye, they quick see.
8: Don't call me auntie.
7: This Big Brother Ninja Season 11 go hot past pressing iron. Now only the biggest moves go make I see you.
8: Okay.
7: Everybody come show themselves.
9: Yes, sir. Now 247 drama for Big Brother Ninja Season 11. Sharply recharge your decoder. Make you not for miss anything, though. All the bass goes they show for GoTV Channel 49. You still feel follow happenings with GoTV Stream. If you day road. Headline sponsor, Bet Power. GoTV. Love it.
10: Eku le o. Ah, ebi n pa ka si nkan si ni la.
11: E kaabo iya mi. Ki le wa je bayi o.
10: Ah, iwa na, mo fe unje to yeruku lala to si ta lenu.
11: Mo
10: fe ko lo tirin, ko ma si se meyen meyen. mo fe ko sokutu o ko gba yagi yagi mo si fe ni kia kia se le se sa
11: be ni iya mi Golden Penny Noodles lo le se
8: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri je gbadun ojulowo adun Golden Penny Noodles
10: o se won ko mi ni mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se se yi
11: iya to ya yi to si mo tojo omo ni
8: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja ni to si re bayi
12: ite meji omi orobo lemon sibi eduko ati iyo
13: Kí ló ń kọ̀kọ́? Kí ló dé tí ejú ṣe kú gbogbo ilé báyìí?
12: Àpòpọ̀ tí mo fi ń fún eyín mi ni o. Mo fẹ́ dàbí ẹ.
13: Gbàgbé àpòpọ̀ yìí, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun ni ó lò. Bẹ́ẹ̀ni, jẹ́ kí eyín rẹ funfun lọ́nà àdáyébá pẹ̀lú ohun ìfọyín Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun. A ṣe pẹ̀lú eru àdáyébá tí ó ń jẹ́ kí eyín rẹ funfun àti omi òróǹbó lẹ́mọ́nì tí ó ń fún eyín rẹ jinlẹ̀. Epsodent Charcoal, eru àdáyébá, eyín funfun dáadáa.
14: Sade, kí ló dé sí lálẹ́ ọ̀nìyàn ìdómìṣẹ́ ọkùnrin tábìlì rẹ báyìí?
15: Mo ń kó àwọn àkókò ìdómì mi jọ ni o. Mo fẹ́ jẹ ẹ̀bùn ńlá kan.
14: Ẹ̀bùn ńlá kẹ̀, ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni?
15: Bẹ́ẹ̀ ni o, nípa kíkó àkókò oríṣi mẹ́wàá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó wà nínú náílọ̀nì ìdómì, ẹnikẹ́ni lè di ẹlẹ́bùn ńlá. Mo ń lọlé ni o, mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa kó àwọn àkókò ìdómì tèmi náà jọ.
16: Lóòótọ́ ni o, má ṣe jẹ́ kí ìpolówó máa ìdómì moment yìí kọjá rẹ lọ. Kó àwọn àkókò oríṣi mẹ́wàá jọ, kí o sì ní àǹfààní láti jẹ àwọn ẹ̀bùn ńlá yíyá fún yíyá fún. Lọ sí www.indomie.ng/myindomiemoment.
17: Mo pa

0: Ni se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba
1: ero ibani soro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je kuje fun eni ti o ba se amojuto data re
0: je igbadun data re ni gbelemu limit 100 mtn
1: mo ti bere fun o le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse Ono ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo e kan lasan, are kan ko si leyin e.
2: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
1: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara.
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: Oda Ishenwo, eyin eyan wa eleyi te nte ele wa back to back iyan nika ni omolu abi
1: Ishenwo dupe
0: 105.5 FM ile fun bala ofelele ni ilu ti Ibadan Olorun gbo amariri yin gidi gan ni o e wa je lo sinu iwe iroyin punch tori pe iroyin kan o ma nbe nbe o won ni eni ti ise oga agba yin ni fun ajo ile tori si ipeniye onje ati ogun nilo nile yi iyan ojogbon mojisola adeyeye o na ni amo ti se lalaye o Yeah, one lay second. Ah, oh, no, never seen Pesio. I won't me mutaju tajuni. Signora, pelebe, pelebe. At ya, won't go, rebete, rebete. Tontia, won't get rebete, rebete. A late to Jerry Pay. Yo, di one, eh? In be, la beg, ba, millimeter name. One but let your job back, papa, lady, one night, Julia. Oh, no, not if you feel, dear, won't go, rebete, rebete. I won't get rebete, rebete. To fi ma won ora pelebe pelebe eleyi ti won ro awon taju taju ohun si won ni jeje mo wi pe awon ile ise eleyi ti npese re won mo tun se be ya koloro si leyi ti won si nse be pese re si gboro aye adeyeye eni to pa biya bidun oro yi lasiko to n ba awon niroyin soro eni ni ile ise ajo ti Nafdac eleyi ti nbe nilu Eko lana ti sojo osegun ti ze ni o se lalaye bi e wo ise tin lo lati tako awon ora debete debete awon mimu oti yi le to je pe ijoba ti fofide o pe ki egun re o mo tu se mo nile wa Nigeria gege bi adeyeye bo se wi o oni jeje mo wi pe awon igbese kan le to ti akata ajo ti Nafdac jade lati wo koro kon du awon ile ise won yi ile ti pese re ni ipinle Eko ati ni ipinle Ogun ati awon ipinle mi e ti nbe jake jade orilede wa Nigeria Oni si yalenu bi ijoba se ti pase pe ki won mo se ora debete debete re bode mo won mo se awon ogo re mo nbe bode mo ki won mo si se awon kerogodo rogodo o bode mo won ni jeje mo wi pe yalenu lo je o pe awon ile ise yi won si nse si igboro aye won ni bo ti le je pe ogoro won ni e bere si ni paro iro fufu balawu pe awon ile te ri ni igboro hun awon ose mo awon tatijo tan ti se o lo si wa ni gboro won ni sugbon sa se e mo wi pe be yen ti ko paro to e o ko to rori oja latara awon number ojo eleyi ti e pese re ati awon number ojo e ti oni se mu ni gboro aye mo won na ti be gan la won ti mo wi pe awon ile ise yi ko loro si ni won won si n pese awon mimu oloti eleyi ti o se sinu ora ati nu awon kerogodo rogodo won wa tesi wajo pe ajo ti Nafdac won ni bu keduwa o gbogbo awon onigoro boto roboto awon ke mambe mambe awon ora pelebe pelebe eleyi ta awon eyan ja ti anjo onigoro aye yi o la won ri pe awon koku o lawujo wa nile Nigeria ko satunse kilo ini fun awon ile ise eleyi ti ti pase fun pe e wo ke tun wo bi e mo se awon ti sinu ora pelebe pelebe mo e mo se sinu ogoro godoro godo mo e mo se sinu awon ke mambe mambe mo won ni biru won ba ko ti won ni gbo a je pe ki won mo reti agadagodo le ti o wa duro lenu ona le ise won e awon ajo Nafdac ni so be laaro yi iwe iroyin punch on lo gbe ibode
2: won ni oro ifanfa ti bere laarin egbe oselu ti All Progressives Congress APC ati egbe oselu ti NDC Nigeria Democratic Congress lata pase bi won ti ni awon oludije sipo are won papa julo Peter Obi bi won ti ni lojo aje Monday eni to ti fi igba kan ri je gomina ni ipile ti Anambra awon alatileyin re ti won pe are orilede Nigeria nija wi pe ti are ba to gbangba so loye ki won bo o sori awon mo maworan le wa Nigeria lati bere si ni se itakuroso ifanforo lori emi lagbara lati tuko sakoso orilede Nigeria ati nti onikaluku to ba ni ni ipale ma fun odun 2027 gege bi won ti wi o won ni egbe oselu APC o na ni won toro tako Peter Obi papa julo awon itako ni oro eleyi to fi bu enu atelu isakoso are orilede Nigeria Bola Tinubu leyi to nsalaye wi pe isakoso tin tuko lowo orilede yi gbogbo igbiyanju eleyi ti ana nse o na ni o ni nkankan to nse lori oro aje orilede Nigeria won ni to ba ja wi pe won ba ma ntan se ni k ki won bode bamba o lati bode ki won si bere sini ju oro sira won lati ma eni to kaju osun lati tuko orilede Nigeria won ni se bi ti oro orilede yi papa julo oro itu abo ati on to ni se pelu oro aje orilede Nigeria to ba orilede ide la fe so ni ama o die to nu nkan ni nkan jaja bi ayina ba ti lanfani lati lo sinu we royin the punch to jade foto ni ke si mu ke ka siwaju si lati ma bi nkan ti se lo lapa be madam aga ipe npeju na la lafila nibi na ni ati ma senu ni dede sibi olori ti foto edo royin lase lowo eledumari ipade to di ni owuro la lase lowo olohun ama o gba nkan gberoyin ago meji o na niyan na yo today city boyin to ba di la ago mokanla ipade ti mi lade aloko lori eto ilubirin ni aro toni kunle oma ni fowo se na loruko temi ojulowa ni ikai presenter yin na ni anu olohun ati ifokanbalẹ re ti o legbe to fi ma abo e to ni pojo urin lo edumari yo ma dabo wa loni o ati lojo gbogbo
0: o da dupe adupe pe okun lowo eyin eyan wa ile ite ba rin ajoroyin laaro toni e pade wa bo ba di lofan lori iroyin ta pe ni gbanko gbi titi wa di igba na iya adini yin na ni o aminat adetun badmus on loruko temi mo tan ayin eleyi to se be nkan momo o se dada

Anu against me. Lokolo la isi lo le de chile ni. Kariba. Na wa jo ye ben. Kekan be o. Oru kato nje o fwa wa loru kon. Egege. Ori ben nickname mo ni Fozia. Gbogbo aye mo si to bi niyin to bi gba yi kakiri agba nla aye. E wa ma gbo. Wa ni lo le de chile. Ma ki lo nickname. Teyin aso igba bolu. Oruko re adoruko baba re lo lo.

0: born with gunners. Hey, maybe experience. Experience in call.
1: Ah, no.
0: Okay. Ajo ti lo lasan yi. Ojo ti lo. Eh, ajo ti lo. Won ti o ka royin ti wa nle agbara gbege bi ti ntemi lowo. O pe pataki lo wo gbo awon ta ajo se kini ohun lasan yi o. Latori olori oko gangan. Na ba so nipa siwaju. Ma so nipa. Apa tun di olawuwo niyan o. Eke Alex Ferguson. Era manager ti ajo wa nbi ni o wa nbi ori awon igbimo engineer wa ogbeni Michael Mikolo Mikolo na wa nbi emi ati ajo mu nkan lo Mikolo Michael lojoko to joko nwaju laptop yen oni ta ba ti de bi ngode awon eyan si e ma pe le mi la wa yi wo ibi mo wi bi awi la de yi ngo fi nkan si onbi ajo ma fa wahala lo office e ma ba mi du obin lo office boni bi na lati jo yanju re la sai na ni oni mo tin juwe re fun yin o

0: kini so MTN se bebe MTN le gba se laroge mo ki yo eyan lolufe wa gbogbo be se lanfani lati ma gbo wa lotu atosi ni bi gbogbo ti agbara akoni omoluabi to ba nde losan oni e ti mo pe ni gbogbo ojo mejo mejo na la ma nwa si ori agbagbe yi lati mo ise wa fun yin latakata ile ise kansira eni ile ise ibara eni soro MTN Nigeria gege ba ti se ma nla kale teyin na se ma ntele wa loju opo yi pelu ebe awon gudugudu meje yaya mefa ti ile ise MTN Nigeria ti won ti lanfani ati ma gbe se lakata awon omo omo niyan lawujo ta wa yi tori ibi ta gbe la se bode ba si dun bi igbe ni lori niyan na ni mo fin ki loruko ile ise MTN Nigeria wi pe eka asan mo eka asan sa eka asan iya lara wa eka asan eyin ta julo eyin ta jo je dede adayi ti atujo je sa wawu adayi ta tuju alo gbogbo yi pata na la ki o lati akata ile ise MTN Nigeria kon le omo ani fowo se na loruko mi ojulo wa ni ikai presenter yi na ni pelu mi le lule agbara losan yi gege bi ise won ba ti ma wa lojo mejo mejo e ba ri ke ago isana lo sin eje ri ele isana ko lo sin
1: ice is pushing me
0: e se tu lei
1: my ice is pushing me
0: e wa ja ice o pushi yo ele ye se tu lei ayo le ko ni o ma wi ni
1: mi o e ku de ya siko ise alafi alabayin o ko ti mi ni oluwa to be love balogun omo ma jemu ade ku weda yo ejo ja ma o se ti na ti dorin to eja wo so to nbora o ko tu ma lo kan wa lese lo
0: to tu ba fe mu yan ni se kini ni o si
1: ya wo socks
0: ti e ba ni socks
1: ko a gbe do lo wa o te ya awon ni socks ma ta dada
0: kan o ke sa woni socks ti ta le nwi emi ro ba awon socks to ra awon socks ga ba te je pe
1: ah no ki je ni socks e mo so
0: okay ki je
1: socks na ma socks ta wa mo le bi
0: wo okay ta ba se ba yara na la fi da tori bi pe a ni ti tori bi okun se gongongon be na ai tension keyin o fa wole be agbodo ma fi awon ilana ta nlo yi lati ma fi awujo ta wa yi agbodo ma mo ni wara wa dun o se pataki
1: o se koko
0: keyin o ti e mo rerin dada niru akoko yi ni samo ni ta wa
1: yi ni depression an le subside
0: bi eyan ba ti e ri nkan ti o kan ma mo re ko se ma rerin ko ma dara le pa le rin
1: be ni ka hypertension ma lo gbe pe te ba roju
0: o da ma je nkan se yan okay eja wale sori agbon ti o je wi pe ile ise MTN Nigeria latagbon MTN Foundation gudugudu meje yaya mefa ti won lanfani ati ma gbe se ni gbogbo igba ti won o si je ko su won won o je ko re won won ni lodi won gba to je wi pe baye ba njaye ti gba ba nje gba ta won si nwa loju opo yi ta won o si ma wa nbe na awon mo se ojuse awon si akata omo niyan idagbasoke omo niyan ni awujo igbaigbadun omo niyan igbiyanju lati kun ijoba lowo lati ki ti ki si se lati ta kangba lati kun joba lowo lori igbiyanju ti awon na ti won se lori awon ekaje ka gbogbo etima bi pe ba wi a ba ri a wi ko si si ba ti se a ni dowo bo lati ma je ke mo lori ati je ke mo biru awon anfani bo ti se nwa teyin na si le ri e ma lo sawon oju opo to je ti ayelujara lojo opo banidore to je ti Facebook Instagram ni Twitter ni LinkedIn ni atawon agbon gbogbo to je ti ile ise MTN Nigeria keyin na ke sawari awon kan anfani loni ranran teyin le je ni tawon omo yin le je ni tawon omo yin be akoko orisirisi ni nbembe koda awon ti eni fe mo le feran lati ma gba bolu ni mo nsare ni science ni mo fe se ni mo fe nimo nipa AI ni atawon gbiyanju yowu to ba tin jade lore kore latagbe MTN Foundation gege bi won ti man gbiyanju ni gbogbo igba eyin na o tun ri awon omo yin na o ja anfani e se igbagbe opo awon omo wa to je wi pe won ti ni anfani won ti ri je anfani ti Mpos Spelling B ton ti owo le se MTN ni jade alatagbe MTN Foundation gege bi won ti se ma se igbelaruge fun awon ma keko wa lata won lewe ti won jo ma fi gagbaga lori idije tamma loduka ojo kan won ma gbianju iru awon omo yi won ni keke bayi ina ni maleti koma re laso beyin yoba ti wi no keke bayi na si ni ile ise MTN ni ti fe je ki awon omo yi ki won mo nipa ba ti takangban lori imo ba ti jade lati fi gagbara yo le ma je koriya fun awon na ke se competition ilana ti gbe eyan subu sugbon competition wi pe mi na fe de bi giga emi na fe di aye to ga lawujo agbaye idi niyan ti le se MTN tan fini agaola to gaju ni le se MTN Nigeria to je ti CEO won ma gbe le lojo kan fomo to ba jawe ilubori lori ti Mpos Spelling B iru omo yen yo wa je oludari yanyan yo se board meeting atawon ise loni ranran fodi di ojo kan yen iru omo yi to ba lanfani to je lori e fojo kan to se idari awon agbalagba lo awon lekan loki ti gbogbo won se you welcome ma you are welcome sir ta ma se yo le ni imo si wi pe ah so mo nise lati se kemi na o le depo giga esi afojusan le se MTN latagba Mpos ti won se oniyen be na bon ba lo si akata science and technology orisirisi igbiyanju ni won ti sa ti ile ise MTN latagba MTN Foundation ti won gbe owo rogorogun kale lati gbe awon eyan ti won nimo lo ni ranran ti won si nse idanileko fa awon eyan lore kore lawon asiko ti won ba salesa ti won ya soto won gbe kaakiri tawon eyan ti won si je anfani e koda ti dori ere idaraya lo ni ranran awon anfani lori sirisi po sawon akeko la fe soro nipa e to je pe won je anfani yi iranwo eko lori sirisi ti won se lati gban be eka eto lera health sector wa lawon lewosan alabode kereje kereje wa awon kan pepepe ti o le wulo fun awon lewosan yi MTN Foundation gbe lati wo pe to ilewosan bayi e ja ri be lasiko yi ka tun fun won ni awon nkan eroja ilo yo le ma je nkan koriya fun awon osise won be awon ara ilu ti awon no wa gbawosan yo le ma je nkan wulo fun awon na yala awon irinse ni lori ranran lai se wipe won reti ere kan lakata odojoba abi latodo ara ilu iyen ni elebo ma pe ni give back to society lati se idapada si akata awujo ta wa na tin da bi edun ta si nro bi owe e ri wipe opolopo awon lewe ngba mi awon lewe ni le okiri ai awon to ti alumni tan ti keko jade lo lori sirisi ngba ba ti lami ti won ti laka iru won na ma npada lo si awon lewe yi won wo pe kini lewe yi nilo kini won nilo nbi kini won nilo lohun oya eyin ta ti jo jade eja kura wa jo eja se nkan bayi won wa bere si ni ma fund awon lewe yen won lewe pe to awon omo to ba ti se daada nbe ipele to kan o scholarship bayi yo wa fe eyan mewa yo wa fe eyan ogun iru igbiyanju yi ina ni eyan ma nri lati akata MTN Foundation eyin na ma tete egbiyanju e sa ma tele wa lawon ojopo wa to je ti aye lo jara gbogbo papa julo lori X lagba ti a mo si Twitter tele e ma lo sibe ke ma wo lori kori awon anfani lo ni ranran to ba njadi eyin na e ma lanfani ati ri bo ti ri niyan lapa ibe yen mo nbo e je ki ndoki lohun na ti mo ba dare pada de oluwa to bi loba omo majemu nbenu le agbara pelu mi awon bere kan be ti mo fe ju si won laaro yi ayayayayaya won lanfani ati ma da eyin ara ile ibi to ba ko si yin eyin na e ja mo.
2: Hey, my name is Alex. I've been a content creator for a while now, and I always try to innovate to keep my audience entertained and engaged. When 5G came into Nigeria, I thought it was all noise, you know, like the normal hype, gang gang, and all that noise. But boy, was I wrong. because I've hosted virtual concerts, partied with my followers in the metaverse, created skits with creators in other countries without ever having to leave my room. I can shoot a movie without being on set. Hey, now that's a godsend. With all the money I've spent on cabs this year. If there's one thing 5G has done right, I would say it's made it easier for me to do me.
3: Change the game with MTN 5G. It offers hyper-fast internet speed, seamless buffering, and applications that can only be possible via its quality data capabilities. Available on broadband and mobile. MTN, Nigeria's number one 5G network. What are we doing today?
4: Yeah, looking is so. MTN in Gbasa Laruge.
0: Yellow Kiniso MTN ise bebe MTN ngba salaruge mo ki ka wo pada si tesiwaju eto Yellow Kiniso iyen fun ti oso ni gege bi ati se ko iwe re kale agbo wo la fe ya si loso yi oso si ni lenu obuyo si o mi ni paro fun yin oso si ni lenu obuyo si koda eleyi o fe bi fanfa die to si fe bi ede ayede ama o ni lo suru tori o ni se pelu omo
1: okay
0: tori oro to ba ni se pelu omo o ti gba suru laarin loko laya idisi ni wi pe baba n yari iyawo ogba oro ta wa ni o pada fe mule lori omo yi omo sire abuko to tele ba bo go mo rerin abi ko lo ma sanu mi mani ko sa ja ma rerin ayo ni gbogbo gba awon ma wa ti gbolide bayi ako amojuba awon ma fayin mami wa
1: eyin daddy nko
0: ya wa n lo bi se
1: awa na n lo bi se
0: eyin wa
1: gbogbo wa n lo bi se subabu ka to
0: omo olohun ko sodo eyin omo
1: eyin yaju ati ya ati baba ni lote be ni laye ta wa yo iya ati baba na jujo
0: carry the bukata together
1: ni together ni
0: ngba omo wa ni holiday ni isin e ti mo wi pe omo fi sodo eyin mami wa ju
1: omo mi fi sodo baba e o
0: e
1: ja ma bi to lo omo mi fi sodo baba
0: sugar bi ti a fe lo loso yi eye emi o ma bi n ba ti wi sugbon ti n ba ni kin so won ni mo tele gender mi
1: tele
0: in time e so tani si so tani si won ni mo tele gender mi sugbon mi o mo boya eyin ara ile na o le fisi le sugbon je ka wo nigba ati awa n dagba papa awon baba wa ti won dagba bo se won ma tin je summer coaching ban ba mo awon ti
1: awon to wa lened gidigidi
0: ngba yin nigba na ni o fe wopo si lodo ke si se pe to ba wopo na o ni bi asoko pere to ra won na o lo vacation won lo vacation won ni onku lagbaja kini kan mo fe lo be won lo lo lude nbe awon mo nigba na nigbagbo wi pe asiko holiday ka fi simi ka fi jade ka fi travel kaakiri ni igba na
1: rest the brain
0: ka rest opolo won sugbon lo de oni o fe yato pupo pupo o bi osu meta ti awon mo fi nlo ile eko ti won o de lago mefa lo poju
1: beni
0: e to ba ya tan lago marun abo won o si normal class dago meta
1: ben
0: lati dago meta
1: ben
0: wa to bere o di
1: emi a tun se private lesson
0: won si lesson dago mefa
1: ben
0: an ba tun close won tun se private lesson lago mefa bo abago meje to ba de class private lesson di 8:30 ngbo ba se 8:30 lale
1: lori aja esi
0: homework like where is your homework won tun bere homework won tun wa homework dago mesa
1: 6 to 9
0: omo
1: mi atun ma sun
0: lori assignment e get here sugbon ibi ti nkan wa ki si nbe leni ni wi pe baale kan ati yawo e na nfa oro yin oro yen si fe ma bi awuyewuye pupo se si mo wi pe oro to ba ti ni se pelu oro omo o gba suru pupo o lagbara won gbodo fe so se lati ma je ki oro di awuyewuye baba ni kò sí tó jọ wípé sọmà yìí o ọmọ òun ò ṣe
1: sọmà
0: kòtì o ẹ lè fi owó mountain ẹ fẹ sọ kìí ṣe tàì lówó àti san kìí ṣe tàì ní owó àti san bí wọn ó gba ìlọpo mẹta ẹ ọlọrun ṣe agbára ẹ fóun àmọ o kò wípé lásìkò holiday o ṣebí holiday lẹ pé
1: bẹẹni
0: ẹ jẹ kọ ọmọ àwọn náà ó tiẹ jáde
1: bẹẹni
0: kó sinmi
1: kó ṣe fàájì
0: kó travel káàkiri kó explore káàkiri
1: ọmọdé náà ṣe fàájì kó ṣe fàájì fún
0: fàájì travel ká
1: bẹẹni gbogbo
0: oṣù bó bá fẹ sùn kó sùn lásìkò holiday ìsinmi ni wọn pè ìyá yarí kanlẹ̀ ìpè ní o kò sí tó jọ lásìkò tó fi sinmi yẹn ọpọlẹ ó sùn náà ọpọlẹ ìyẹn ni ṣe holiday lẹ pé ìjọba ṣàtìfàyè holiday ńlẹ o ti kó òun mara látọjọ tó ti pẹ
1: bọlọtẹ
0: yìí o kò sí tọjọ àsìkò holiday ọmọ òun ò fi holiday ńlẹ ni kò lọ lẹsìn nìkan kódà
1: àsìkò tó bá wùn ni kò jí
0: tó bá jẹun tó ṣe gbogbo ẹ tó bá fẹ rìváìsì kó kọwé tó fẹ fi rìváìsì kó máa rìváìsì àti
1: convenient ṣe bí new class gan-an lọ
0: bẹẹni kó máa ṣe gbogbo tó bá fẹ ṣe lágbàbẹ lọdọ títí at its convenient time kó ṣe ó ti ní táìmù tí ń kàwé tí táìmù ń bá tó ń kà á ṣùgbọ́n wípé yóò lọ ọ̀dọ̀ títà torí ó nílé ìwé wọn school summer coaching is compulsory is kìnnìkan kò sí tọjọ ìyàwó sì ní ọmọ olọdẹ ọrọ iwa bí awuyewuye ẹn gẹgẹ bí ẹnìkan mama ni yín abiamọ tòótọ abọjá gbọrọgbọrọ ẹyin náà ní sì ti ọrọ sí gender yín lọ yarí
1: kò yẹ kí gender mi yarí ẹdùn ná ìgbà tí èmi náà ṣe ń rẹ àwọn ọmọ mi tí ó jẹ pé mo gbé education sórí ọmọ mi bye wọn gbúdọ lag wọn gbúdọ ṣe kinní mo máa ń fẹ kí wọn lọ sí coaching
0: lásìkò holiday
1: ṣùgbọ́n nísìnyí nígbà tí gbogbo ẹ ti yàtọ̀ tó ti ń di 6-6, 6-7, 6-8 báwọn ọmọ yẹn dẹ̀ ṣe ń ga sí níṣẹ́ yẹn ń pọ̀ sí ẹ imagine kan ọmọ year 4 máa ṣe iṣẹ́ 24 subjects
0: òkè ló dé
1: ẹ ṣe
0: so débi pé tó bá
1: ti dé báyà ni my brain kì í ṣe pé kò mọ
0: o
1: but ó ní mú mi I just need to rest this brain ọjọ́ saturday gan 12 ló máa jí so ọkọ mi ni ẹ filẹ gan ó dẹ travel wá sọdọ mi ẹ ṣe kinní àtú travel àtú gba coaching lesson teacher
0: ẹ má ni mo gé ọrọ ọmọ yín lẹnu ọmọ yìí nígbà àṣẹ ń rè bọ michael kò sí ní títí ẹ o yàtọ̀ sí ètò ìjókòó òun tiẹ̀ òun kọ àmọ́rí eléyìí alálùmọ́lẹ̀ ló lọ òun kò sí lọ lẹ́sìn nìkẹ́ nígbà ọba ti jẹ ekú ní máa lẹ́kì ekú àtọ́là ó lé
1: gbọ́dọ̀
0: ayayayaya
1: ní kọ́ọ̀chì
0: níbo
1: ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà máa jí sí
0: oríṣiríṣi alágbàdì kí ló dá
1: ọwọ́ ká no play mix jack and dumb boy ló máa ń sọ tó ń gbà tẹ iye mi náà wá sí pé ó ti ń pọ̀ jù tí mo wá bí kékeré mi tóun náà máa jí ní 6 máa dé ní 6 máa rí pé nù àwọn ọmọ yìí nídi wọ́n nídi ìsinmi tá a bá wo education ní so ti wà chókì wọn fáwọn ọmọ láyè mọ bíi tẹlẹ ìgbà tẹmí ṣe
0: kọ tiẹ nísinmi
1: tẹlẹ 2 o'clock nígbà tèmi o 2 o'clock la máa ń close so lesson coaching lesson ta máa ń lọ fún kò ń kì í ṣe nǹkan tó máa ń pọ títí 10-1 ẹ ṣe 10-1 àti kúrò ń bẹ bọ ẹ wá mọ pé coaching yìí 9-1 ni ibẹ ló mú àwọn
0: pé nínú ẹ náà wọn tún gba assignment wálé o
1: wọn tún gba assignment wálé coaching lesson ọhún gan kò ń dàbí mo wá ń sọ fáwọn ọmọ wá ń sọ mo wá ní ṣé nǹkan tẹ fẹ kọ ní 3 months yẹn lọ máa kọ yín coaching ni àbí ṣé nǹkan tẹ fẹ kọ ní 1 year ní new class
0: lọ
1: máa ń lọ lọ máa ń ṣe coaching fún so ṣé gbogbo nǹkan tẹ fẹ kọ ní 1 year lọ máa kọ yín within a month ni ní school tàwọn ọmọ mi báyìí sìn wọn máa ṣe 2 weeks fún iṣẹ 2 weeks tó kù fún entrepreneur ni so kí wàá ní essence nǹkan tọmọ ń bá fẹ kọ kó kọ nílé irú àwọn ọmọ mi ń sìn wọn làwọn fẹ kọ ní tàwọn fẹ kọ bid mo ní no problem but that lesson you are not going emi náà yarí o you are not going relax your brain iṣẹ 24
0: kìlódé cambridge
1: america 24 ó sún mi so ẹ jẹ kí wọn relax àwọn ọmọ wa ẹ jẹ kí wọn relax ẹ má rò pé àwọn máa máa dalẹ. Lérú wọn máa ṣe kí ni ẹ jẹ́ káwọn náà sinmi.
0: So ẹ̀yin náà gbà wípé.

0: Odogwu, only the best.
1: Mo tun bere ti o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakoroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: mo ti bere ku o le salai ma panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi
1: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
0: o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adun chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: 105.5 FM, the integrity station.
1: Iwe eyan lo jale aye soro bada jeni lase won tun ma fategusi gege bi ekute to ja pe to ba jeyan o ba tun ma fe so fe ibata wa mo ta o ninu ore o ibata o meso sikasi to lore lona o ki se ti kan ni kan ati te yo keyan

ẹyin la pe ke fi to wa leti ta pe ni ba mi ton sorungbo to ba ni se pelu fanfa laarin eyin ati enikan lori oro ile oro owo ati bebe lo enikan dukoko mo yin fere yin je tabi fowo lagba yin loju enikan wo wa ko to lagbegbe yin enikan se nkankan to ku di e ka to ala pe ke fi to wa leti lori eto yi e si lanfani ati darapo mo wa lori eto yi lati wa so awon nkankan eleyi ti o ba de yin ati enikan po abakan na yin bara yin ni korita ko ye mi mo waju o se lo eyin o se pada si nkankan le nla koja tu buru to be e wo pe o ku bi te gbegba bi ke fi to wa leti lori eto yi gbogbo ru be tawon eyo ti fi to wa leti na lati moju to to se ti gbo ila na bo ti to gan wa di to ba to to ye ka se la se awon igbise to ba si ye ka gbe la gbe ile aye ta wa yo think not you fi se be ti o fi yanju aye toto aye toto aye male o pa se ori la si ti se labalaye opo olorun lo ti wa sori eto yi ti won si ti wa jere Ute ni lati shere, number yi ni kekpe 070-6623-5262, 070-6623-5262. Lori WhatsApp, number kanye nani, 070-6623-5262. Si man tenu mo nkan kan fun wa lori eto labala yi pe ma gbe igbese kan tu ku die ka to ti alare ti o fi die lebe iyen ni wipe eni to ti se nkan to to tele ti o fi de ni to se aito

abala akoko lori eto yi won na la pe ni ikilo iwa ikilo iwa na la abala akoko lori eto yi ta pe ni gbe mi de be yi o abala keji na ni o dun mi ju abala keta won na ni gbangba walia ta tin la anfani lati ma pe awon eyan wa to wa ni ajule orun e ba nso fara ile keji lali oni pe mu ti de o e so fa awon mo yin pe kan wa si di radio lali oni pe kan wa gbo return of gbenga adeboye yi emi na ko olohun ba mi na lo se mi be o dj spider o na ni ajo wa ninu studio lali oni o na ni amoju opo mi lali oni e jo gbadun olohun lare mi ati eni bogo ti nje tolohun kunle ani fowo se o na lo lotu eto yi ikilo ewa na labala akoko ti a wa lori eto lojo titun ni enle daddy wa onikanu mama wa onikanu enle anti onika landlord onika iya loja onika baba loja onika ni nko iwa ti nbe lowo ti eun o na ni pe ko ma ba nkan ni nkan je to ba ti rogo adugbo yin ko ba je ogo ninu family yin won ba je nanu ogo ti won ba je un so mo boyo ni ran ogo ti e lowo eni ti won gbero pe ko wale so mo boyo ni o fa o lowo soke yi iwa buruku lo wa lowo re yi eni to de mole leyin kule to fa gbara buruku de mole yin on lo jo lo waju lati jo yi so mo boya to ba lo waju so mo boya to ba goke boyo ngan ni o so mo ti e na lanfani oni lagbaja o omo lagbaja o gbodo tayo ko gbodo tam ko gbodo tayo ju omo ti e na lo njo omo ti e na ti wa tayo laye so mo ti e na ti goke san mo ti e gan ti ri siri won ri se iwa buku owo re ko le je kon mo ti e na goke bo na se fe goke ngba ti esogun oju kan la won na wa bọlọrun ba mi se yondare fun mi lali oni mo tin so fun o fun pe lagbaja ni bi complaint te ti jon sise ile se ti se ile se baba baba re se tori pon gba won na sibe opo ba se lagbaja je oba ti tamondo je omo kekere un ti e ni a fe teri wole ni omo boya nkan kan le sele nbi to wa ti a gba odanu bi eni gba taya oko ko lese taya to yo lori ere gidagija to ye pe ni ti won ro po fe ba ti e jeun o na lo wa pada pade nta gbangba ti o wa pada ran lowo e ma share ka ki agban nla aye lali oni e ma drop comment nbe lali oni se ikilo iware iwa ika ti nbe lowo re lori fi le o enle yin gomina lu iwa ika ti nbe lowo yin ni pe be ba ti depo yi nke sa ti je aje baje ke kowo loro repete ke ba nkan je ni loro repete ke sirada da ni loro repete e ma ku da sapo ara yin nikan e pada je ya re omo yan je nbe iyawo yan je nbe family yan je nbe awon te di jo nkowo lu te jo nbalu je e jo je ni gbogbo tin je tolohun awon afa tin be leyin tin sagbara osi fun yin awon wuli abami tin fun yin lagbara ti putiyo babalawo to du ti yin gbagbagba e jo je ni tomo tomo won e ma gbo mi lale oni e lo kokko mi nle emi lola oluwa zakios return of gbenga adeboye ni sora ni laya bi ban epin bo ma ja lojo ikilo iwa ani kan ni splash fm wa lale oni se iwa ika iwa ibi tin be lowo re lori fi ile iwa ti je ke yun lo waju lori fi ile ore enle boda olorin o te ba ti romo to fe goke bayi afi ke gba wole enle baba wa soro soro won leyin nikan laye won leyin nikan le safe mo star le fe mo lo dawla baba nla ro le pa o awon kan tin lo dawla keyin na tu din gbe ba lo dawla yin ti te pada fowo yin rogi le ti e tin so kale bo pada gan e mo ni maro pe won nikan lo je star laye won nikan ko ni star an star to si de mole labe combo du yara re labi aga to fi office re to fe kan gberi won pada gberi loju re na ni wo lo pada rare kiri aye gbe won lo ri ko le ori pe mo so be ko le mo so be mo le ro pe n gbadun mi bi wo ba kefin pe mama re nse wa ika so fun mama re pe ko fi wa ika le o ko fi wa ke iwa ika sile ko mu iwa riri si alemi na ri ola oluwa zakios re return of gbenga adeboye ni mo se e ma share ke ma double tap se

0: Hello, sir. Hello.
1: Ekale,
0: sir. Oh.
1: Eto
0: ni yes, sir.
1: Are you?
0: Kile
1: kwe?
0: Amio, asheo. Okay.
1: Ntopamo
0: ojo Olorun to.
1: Kai maka maka ma ti wa pupo.
0: Hmm.
1: Doctor ni mo ton ba n soro.
0: Doctor le tin ba mi soro yi.
1: Eh.
0: Hmm.
1: Lati
0: Eri. Akure Oloye Mekun.
1: Mo wa ni shit ni jeta. Wasbar.
0: E wasbar do ni abi.
1: Ni jeta.
0: Let's see what's bad.
1: Ben.
0: Ah, okay. A jagbo.
1: Terry, Toro Bali.
0: Ben, sir.
1: Iman and Nito.
0: Hmm.
1: Only say, we were down Coloma.
0: Hmm.
1: And tell the Cobalium could make it on Coloma. Very good point of correction. In Tabama, in your mouth.
0: Okay. Mo gbo yi sa, mo ba yin lo gidi, mo ji farabalẹ.
1: Sabe ni society tower, o ti ti la. Ona ti te ti de. Emi, o gbo ruka bayi o le apo ti so pe ibiko mo lo mo. No. Tori o ye ye mi dibe. Ti mo mo to ra mi loju. Ti ba ni afani adayi. Ti se ti furu baba. Ati awon omo yi e gbe ti ele fe gbe kan aba ta o e ti ni ba be le so o ati oye omode temi bi mo si ri si o se ma mi lo sa
0: mo ba yin lo
1: baba yin lo lo
0: baba yin lo lo mo
1: ai tira le fa ti karo ba ti pepe to Ekele mwen si baka baka. Dari baba, soma. Dari iya, soma. Aba? Ara nongwa, kemwen beto lo. Kama ton walo yi chwa lo. Kama ton borworo yi. Oto si kana ton. Ki pwen chwa lo lo ti mwen beso.
0: Ok.
1: Ibo an iti.
0: Ami an shen.
1: Kaya ni dam.
0: Ami yo.
1: Oba yo mi.
0: Ami yo. Ami yo.
1: Ami yo.
0: Ami yo. Ami an shen. Ami an shen. Show. Sure.

0: ti o ba ti pa idile kan popo tabi ti o ba ti pa oro egbon ataburo papo eja sere ka si bi oriki ofa olofa majo omo laare omo buure ikan ogbodo jukan ikan ogbodo jukan
1: odo ba je
0: tori njo ti kan ba jukan oba ni ko won roro
1: oba je
0: e gbodo laare ke buure o
1: tongori afefe o
2: odi ba je le tongori afefe
0: baba agba to nile
1: yo gbodo daru eje ajo tuntun
0: o ti ku
1: dede yi o gbodo baje eje ajo tuntun
0: baba agba baba agba to ni ile o ti ku